0: Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9. Testing. Testing. Testing. Live signals live from the hills and heart of Old Kampala.
1: 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107. kutanda kumacha. Golokoka, nesubye pia, otandikulu nako ngotegere diniyo. Entanda kumacha, okufa kumande paka kulwokutano. Okufa kusawa kuminemo, paka kuminabiri ezo kumacha. Entanda kumacha, ngekuletedwa
2: aba Mandela Millers, aba koledengano ya Spim Fla.
3: Ngabuliwe mne.
4: Finance Trust Bank.
5: Tosubwa mkisa guo kuangula nechili extra.
4: Uweleza, oba funia sente mu Finance Trust Bank, ngokosa Western Union, oba MoneyGram, ofukomu kubana mkisa aba ni wangulida ili saba. We wangulida trolley dash, eweleza dalemi tuwala atano, ama simu kasereza, nebina la vinji. Yangwa, tosubwa. Chiri extra ku Finance Trust Bank.
6: Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 25 mpaka nga 3 ogwokuna 12 2 mukaga. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
8: Yes. Ali ku parfum ali kukula ebyo muntu wa bulijjo. Ogamba otya mukwano gwange, oliotya munywanyi wange, kasubye nno mukwano gwange yonna yonna gyoli bitambulira ddala ddala ddala ddala bulungi nga wogezaako okulaba nti obirowoozaako oba obibala. Tama mkama Katonda, bibi chakalu bili dilu sabah fena fena ati Allah soro kulaba anti ati wan atusonyiwa era atukwasi zeko soro kubira anti ati tugusa ebyo bietuwa gala kubanga ubuntu ugeno kuba plani zuchitegeza anti zezijo kusanyusa era zojo kubira anga ati oyagala. Tama mkama Katonda, ebibi jetuli nga fetulo za bironji jetuli abituta ase era tabituwa. Tama mkama Katonda, bietula wange ebibi atenga munange bironji jetuli sabate Katonda abituwe. Kubanga bibigenda okubata ebirungi jetuli. Oyinza okwagala emmotoka nenge mtu kagenda kuka sukeri. Oyinza okwagala obufumbo nenga munange obufumbo jolaga jogenda ofunira sirimu. Kakati no enteekateeka ya Allah ebayanja wulo nyo nyo nyini ddala. Nakikaziri satu zokka zivudde ku ssaawa ziri 10 nemu unaku leero lwa kutaano isa Friday na kusoma ziri 10 mwezi gwa July oba gwa musanvu omwaka oba edaza 2022 mu mukaga. Kusaidi ey'obusiraamu ku kalenda nakusoma leero ziri 25 mwezi tuli mu gwa Muharram oba ogusooka mu mwaka 2008 mukirize mbategeze nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bitambula bitya mikwano gyange mwena mwena gye musizidde okulaba nti ate muli ku Pearl of Africa Radio muli kukula eri omuntu wa bulijjo. Kadde kakusinza, kadde kakusaba, kadde kakuliza munange ebigambo ebinvaamu ng'ate osaba Allah kana kasera mukwano gwange mpuliza newe otula butuza okuwulira n'osaba Allah newanika emikono omungu ajja kwanukula oba oyoza bintu oba otekateeka abaana genda ku ssomero gubeera awo ng'ate Allah w'omusaba. Kale newe otamusaba sinza, leta tasbihati, leta tasbihati mpola mpola olwo ebiseera ebisinga nga newe otasaba nga newe otasaba olaba abantu abamu bazuka ekiro n'asala layiri n'akola bukozi ibaada n'asinza Allah n'asoma Qur'ani namala ne yeebaka n'atasaba. Allah amanyi ebiri mitima gyaffe byetwetaaga, obadde okimanyi? Gwefunayo olunaku nga leero sigenda kusaba Allah kuba kyayagala kyenjagala akimanyi, gwe musinze businze otambula ogende. Okitegedde mu mbeera yo naye abamutuddukira tunaba nakumutenderezaako otandikira mu kusaba. Sooka otendereze Allah oba oliawo olyoke osabe. Nze kino be wuliriza kano ate akanyomero.
0: Amagesi Luwombo. One more program in Tanda Kumacha.
8: Mukwano gwange. Tuyine mikwano. Na abalabi. Nekino chikubede mubwongo. Never put too much trust in friends. Totekanga obwesigwa ennyo oba obweyamu bwo. Toberanga ennyo open. Abo b'olowooza nti mikwano gyo. Tewali mukwano gwo ayagala omuyiteko. Tewali mukwano gwo ayagala kumuyitako. Naye gwokera ku makya ate n'ogamba pulaani zo ssebo. Gwokera ku makya n'omunyumizanga we bakulinnyisizza amadaala. Mukwano gwo omulaba kukuyita kugenda ku biiki, mugenda kwekulaakulanya, wafunye oba supervisa, n'omugamba ne pulaani zonna, n'omwesiga, abamu w'otuuka gy'otuse Allah gy'akutuusizza, n'oyita mukwano gwo, naye n'omusembeza, n'olowooza nti mukwano gwo nnyo ne munda. Bajja kukusuula oyo akumanyi nnyo amanyi weakness y'okuva paka n'ewammwe yonna amanyiiyo, n'ewoosuula amanyiiwo, ne gye wava yonna yonna amanyiiyo. Egyo emikwano egyo gyakwegendereza. Kyovula bange ebiseera ebisinga olengera bano baserebu baffe, abagagga b'olengera ku byalo, babaayo n'abo abaali mikwano gyabwe naye nga tebaboogerera bigambo birungi. Twalabangako ku mativi social media ne ku kyalo gy'oli nti oyo gw'olaba oyo twali ba mikwano tuti. Abo baamanya distance tomukyawa, ne distance giteekewo naddala eri omuntu gw'omanyi oyo nti mukwano gwo. Gw'otuuka waggulu muyambire gyali, gw'osembeza wano nti omuyita mukwano gwo mutobye yennyini yakusuula. Anti amanyi buli weakness zo zonna azimanyi, ne waakwata amanyiiwo, ne by'osinga okwagala okulya abimanyi, n'essaawa zino w'obeera amanyiiwo. Kati nawe bwe yeeyambisa ebyokulwanyisa ebyo n'akuteeka wansi. Kugambe tunuulira abantu be mumanyi be boogerako nga mikwano gyabwe giri mu byalo giraajana. Oyo twakula naye, oyo twasoma naye, oyo twapangisa naye, oyo twayiriba naye, naye munnange yatwerabira teyangira. Nkitakuwaayo kala njokyayo wajja nampaayo etaano. Awo komaawo mukwano bakoppe. Emikwano egimu si myangu, si gyonna. Tokyawa mukwano gwo olw'okuba kino be yagambye, si gyonna, sengejjeza ddala. Kakati naate yoradha kusembeza oyo eyali enemy wo, n'okwata gw'omanyi nti ono enemy wange nga mwakyawagana naye ng'olinnya eddaala. Okimanyi mu kampani yeewedde maye temukolagana, ne mugenda mu kampani endala n'akusangayo era naye ne bamuwa omulimu, ne bakuwa oba supervisa, ate oyo omusembeza. Kubanga oyo ate agenda kukola nnyo akuprovinge, akulage nti si y'oli eyali akuwalana, akulage nti si y'oli eyali ow'empisa embi eyali akwogerera. Naye mukwano gwo ate yagenda kukola nnyo ng'omusembeza, agenda kukola nnyo kukusuula abamu. Oli eyaliko omulabe wo n'omuteeka wano ku kido, agenda kukola nnyo ate akwongereko, kubanga ye akola butaweera kukulaga nti kiri ky'omulowoolereza kye mwalimu edda takiri, yakyuka era n'ekyokukola akyagala. Ye akola kukulaga nti asobola okukola era n'omutima gumu, biri aba yabivaako. Kyekyenjawulo ate ku mikwano gye tulina, gy'emikwano egimu gituzzabuzza wansi, gituzzabuzza mabega, okuba omugongo bw'oti ogenzeko mu shotiko, nanti akumanyi nnyo yagamba bakyaliibo abalala wikinensi zo, nabo ne batandika ate kukumanyiira nakuteeka wansi. Okategedde kale. Lero lwakutaano ndi ne Sheikh Kifempe, insha Allah ya agenda kulaba nti ate abako ensonga za tusomesa aina ensonga uli amanyi nti ensonga ilo musomo gwenkuletedde onaku olwaleero leero kyenkuletedde beera muganda wange kalira bukalira eneisa y'abafumbo leero nsobodde okulaba nti ate esheikh asobodde okulaba nti ate agikunganya lecturer mulamba ku university embale lecturer mulamba wano ku Islamic call musajja musomesa wa dini wano munda mu ggwanga erya Uganda anti wuliriza
0: inno yentande eri omwoyo gwo uliriza wefumiddirize ng'otandika olunaku mu program entanda kumakya
3: Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yawmiddin. Amatenda malungi amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala nanyini weyinza weyata achatu kumye na atuwasike chengere chovulamu ati na atuwasike chengere chobusilamu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwebi ebirungi byatuwadde era tusiima n'okugezesebwa kwonna Allah kwatugezesezza nakwo. Tusaba Allah subhanahu wataala nga tumwegayirira nti embeera yonna mwetuyita ennungi Allah tumusabe ng'agitukuumira n'eyo Allah gy'aba atugezesezza nayo. Ayi Allah tukusaba otugezese n'ebyo ebigezo bye tusobola okuwanirira ebijja mu bugumiikiriza bwaffe. Tusaba Allah nga tumwegayirira si okusaasaana emirembe omukwano gwaffe omulungi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nanyini kututendeka n'okutusomesa n'okutuyigiriza kyetuliko olwaleero kwetutambulira olwaleero ekyo kyennyininnyini kyeyayigiriza bassahaba naffe mwebuufu mwetutambulira. Tusaba Allah atuwangaze mu nsi muno nga tukyali mbadde weenamaze n'ababakkiriza era tumusaba tubanga atusiza akaseera akokutujjula mu nsi muno. Ayi Allah tukusaba otujjule mu nsi muno nga tukyali mbadduwo n'abazanawo abakkiriza. Allahumma amin. Atuwuliriza omulungi ku 17.9 FM tuli ba mukisa nate okuddamu okulabaganako katugambe kale ulimu okuwuliriza ku munne kubanga oyinza okubanga tondaba nanga sikulaba naye n'okuwulira eddoboozi kiba kitegeeza nti liva mu muntu oyo omulamu naawe awulira eddoboozi kitegeeza oli mulamu. Yadde nga tuli bagonvugonvumu naye ate obugonvugonvu tulimu oyinza obutenkanankana n'obuwaabo bannaffe abali mu malwaliro obatasobola kwogera. Mukwano gwange omulungi, eddakiika zaffe zino ezaatuweebwa ne bakama baffe abakulembera oba abakulira rediyo eno tubeebaza akadde ke baatuwa kankizo nnyo. Bannaye kanene ffe tugamba nti baba bakataddemu bulangu baba bakoleddemu sente nnyingi naye baakateekamu kalangu ka Allah subhanahu wataala oyo omugagga so bannaffe bannanyini mukutu guno abaguweerezaako abagulangirako abagukulembera tusaba nannyini buyinza abatusiimire era abatuweera obulungi. Naffe abawalimu abawaayo akadde n'obaako nekyoyigiriza nakyo nekyojjukanya nakyo abatuuliriza abalungi tusaba Allah ekitiibwa batukumire baseeka baffe abalungi era Allah bawe obulamu amalire obwetaavu bwabwe. Omusomo gwaffe nga bulijjo bwe twabagamba era nga tuddamu okubajjukiza nti twagamba tugenda kutambulira ku adabu islamiya empisa ez'obusiraamu nga tuli mu kitabo kya mukadde waffe Dr. Abdul Hamid bin Abdulrahman Assahibani. Twakasoma empisa bbiri, empisa bbiri ze twakatambulira kampuliza omulungi. Waliwo oboolyawo nga yakatweyungako ayinza obutamanya mpisa ki ze tusoma. Empisa eyasooka yali adabu dua, empisa ey'okusaba oba empisa ez'okusaba. Empisa ey'okubiri eri adabu tilawata alquran alkarim, empisa z'okusoma Quran ekitiibwa. Olwaleero mukkirize tugenda kulaba ku adabu azzawujaini, adabu zzawujaini eneeyisa y'abafumba ababiri. Mbajjukiza nti tuli ku 17.9 pal fm ekkula n'omuntu wa bulijjo. Amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe. Allah nze gwasobosezza mukadde kano okubaako ne bimajjukanya nabyo. Mbebaza empisa z'abafumbo oba enneeyisa y'abafumbo. Omufumbo ampuliriza, annikahu oba obufumbo oba abafumbo ababiri beba ntu wapa kuata gana yali weri nga tomu manyi na inga takumanyi ala naba sisi nkanya naba fula mtu omu mundo kuwala boyo ya ine vizibu ya ine mize ya ine mpisa ya ine vimutawanya ebija miyaka je na imi munga bisukulumani ya miyaka je wamuwasa ine miyaka abiri ya kufunanga ine miyaka abiri chitekeza vye vizibu jemize zempisa zari na nukusukawo tosubi na yonati omuntu anu mugenda kukwatagana mu miyaka ebiri chigenda batu alida akaseera kawanvuko okukwatagana n'omuntu oyo mutuka akaseera nga mufaanagana nga bwe tulaba olwaleero bannaffe bakadde baffe bwe tulaba nga olwaleero bafaanagana nga Haji waba yaboggodde Haji waba yafuddemu ekigambo gwe munnanga awuliriza oba amulaba oyinza okugamba nti nzuyo simufumbira n'omwezi tegwera oba ewiiki so nga ate ye Haji hajatiwe yakugamba nti tannaluba ye nze namumanyira kitegeeza nti bafuna akaseera ne bakwatagana faba omulembe guno tubula tukufumba jubiri mu myaka ebiri kubanga tulina okuwanka wanka kungi tulina ebitutawaanya bingi bye tulowooza nti bigenda kutereerera mu kaseera nko so mpisa ki omufumu ozaateekeddwa okweyisaamu eri munne awalan an yatazayana kulla wahidin min azawjaini lil akhar buli omu omu ku babiri yeewundire munne yeekolereko ku munne yeeyonje eri munne alabike bulungi eri munne gwe munnanga omwami ampuliriza tekitegeeza nti omwami ateekeddwako omukyafu kuba ayoza engoye gy'ali nosanga omwami nosanga omuntu nga ye waasanga waatuula ne bamubuuza nti ki nti anti ayoza waali oyo munno yadde waali ayoza naye omulimu gw'omukulu si gwa kwoza ngoye zo subeera muntu ayeeyonja alabika obulungi pannange twambale obuwoowo pannange tusenye pannange tugolole pannange tulabike bulungi omwami alabike bulungi eri mukyala we ng'omukyala we lwamulaba alaba nga ddala nti gwe nnamba emu era gwe nnamba bbiri ate gwe nnamba azembayo wegamba nga buli wayagala okuteekawo ojawo nawe omukyala bw'otyo weeyonje labika bulungi eri omwami wo nga buli waakuteeka alaba ng'ojawo aleme kuwanka wanka aleme kulabayo birala biyinza mubuzaabuza eyo nno neeyisa nnungi eri omwami eri mukyala we oba eri omukyala eri omwami we munnange tukisobole ekyo kyetaagisa ssente tekyetaagisa ssente bannange okwewunda tekitegeeza nti olina okubaako ky'olina nga kinene nnyo nti anti wagamba abo abalina ssente ng'asobola okugula zi perfumes ng'asobola okugula engoye empya ng'asobola okwera mu nnyumba nga etemagana nga mukere nga no obusobozi obw'olina obwo bwennyini mw'oyinza okulabikira obulungi eri munno n'akulaba nga kyekyo kyekyo bwe mba mwampuliriza omulenji bw'oba otambula oyambala akaleega oyambala kaki ng'otambula lwaki tukamala ng'oli waka bw'oba otambula weekolako n'okola otumwa n'okola otusige n'okola akaviiri n'okola otwala n'okola buli kimu ka makeup obwo obukolerane bw'oba otambula lwaki tookolera omuntu ona alina kusanga ng'olinga muzungu ampuliriza omulungi mpisa mu mpisa ez'abafumbo buli omu okwekolako eri munno okulabika obulungi eri munno oyo kubanga omuntu oyo yasinga okuba omulungi eri abalala bonna abo boolaba mu kkubo boolaba abalala boolaba tebalina kye bali okugyako n'amanyi bw'osula amanyi bw'oyambala amanyi bw'olya amanyi ne bw'obeera eyo empisa nnamba emu eyokubiri ala zawuji ayahrisa ala sunani lfitira omwami oteekeddwa okufaayo ennyo ku mpisa ezo ez'obubumbwa zeezirwa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza n'atutegeeza n'atugamba nti tulina ebintu bitaano bya bubumbwa era ate ebintu ebiri sunna era ebintu ebirungi naye ate bye biba bitubaddeko tulina obituukiriza okubiyonja empisa ez'obubumbwa zeziriwa oba ebyobubumbwa bibiriwa alkhitaanu okukomolebwa oba okutayirirwa bannange kati olwaleero n'abatali basiraamu bakiraba mbu abasawo babagamba naye nga si basawo kino kyabubumbwa ate kyabulamu okubeera nti otayirirwa naye mulimu abasiraamu tusuubira naye tetumanyi nnyo nnyo naye tulowooza nti mulimu abamu mbu bakyali basiraamu naye nga tebannatayirirwa tebannakomolebwa bannange oba tukomoleddwa ng'omwami ebizibu bingi by'ofuna n'ebirungi bingi ebikuyitako mu mbeera z'abafumbo ng'abafumbo obulamu bungi obusanyusa obw'okuyitako olw'ensonga nti olinako ekitali kituukirivu ku ggwe ekitakusobozesa kutuuka wewalibadde otuuka so ggwe munnange omwami ampuliriza beera nti weekolako mu mbeera ez'okutayirwa obeere nti otayirirwa embeera ey'okubiri yenyini nyini mpisa yoku bili msunanga za wumwa alisti hedadu umwami ukubei nanti ofuna akamweno ofuna kasheva ampulizo mnunjufe nabu tukula na yenkula nabu inaukula mwimwe bitundu ya vimonga tevira bibuwa bitu itevien sonyi nga Allah subhanahu wa ta'ala nga wala bichitundu ya chila bibuwa kubwa chifana na na chitundu ya chila chitala bibuwa kubwa chifana na katunda vila achimeza ako mvili obo mutunta oba nechifu ni mvili nga sinze zaburi jo so tukubili siwa feno kwenye nga tuze jakoto kama ntunzendaba ndi msajja wanzi mba ndi msajja nzendabika niwe mbanga njirina enaze sigala ndabika kuwa msajja ya sigala alabika nena chumchala inzo utalabika amukulu ampulitize chochima nchi ntegeza techitegeza ntu ukulabika ku techikufula wewe techikujako kubanga Enviri zizi chakuliko. Na wachito, banna yitufu nyo umweno, tuwe koleko, tulabike bulu njiri wa nafe. Eyo nyo nkola, ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiehibi gizaba umaye. Waliwe chilala, echo kusatu, wakasu sharibe, wakasu asharibe. Noke leza kama sulubu, bubu itabu mustachi, obuvulevo obuvu kumumwa, uwe nango obu jisemu obu, waliwe wanafe petula manti, boba bulina, nefe ngaba siramu. Tenga hapa fumbo. Wabuntu wanangi tebula bikabulu unji. Tebu kuwesa chitiwa. Tubu kendeza ako. Wante ntubu jira kwa dala. Echo na chochi lukuru dalu wa mwami. Ukwela nti yoyenya muneyo njeyo. Kwanga wachara bo. Tumari mbeleyo. Shira la. Watakalimu na adhafir. Tule kumpisa wanangi mpisa ya kubidi. Mumpisa za hapa fumbo. Ebi ntubi nebili suna. Ebi obubumbwa bioli kugwa mwami. No mchala. Nenga tubi yonja. Watakalimu na adhafir. Watakulimu au wakalmu al-adhafir okusala ko enjala abamu tuinzo kwesula ugwa na gamba ntinza niwe sisala ko nusango mtu unge enjala zikuze katatipa tutoka kuwachana baby abe vyanja ulomu nti mchufecho kuzi sala ko atebo bakuza nkuzi nebatu kano kuteka kuzi no bimana zini enzungu obazi wambaza na ambaza uruwala kuruwala nala vanti chitibwa mama mpulizo mnunji si chitibwa denaka wabula oinati etimu kubitonde chovu damia majini kuwa majini batuga vudamiza munjala atugwa gamba usulabu vi walogo otana chiro ofu matavuli muminembe pandango gona habana pandango gulumbe chiro uuri labu chimu na inga atuwele videnti ebimu kubikutusa kuwecho ngage majini ya magege kwena njini gabu damia luachi anti wakuze njala kuwala wano na baba zambala na welozi teka ku mama musilamu atengo li mfumbo njala sechi choku zikuza sigazi zo Allah za kuwade nezo Allah za kuwade na zo tuzike ndiza na tuzisala ku na fababi wetu tuyo mweche chovu umbo Allah chiatua tusadake njala za fe na isa nunje ili mfumbo munoyo na isa nunje ili mfumbo muno mumpisa yinyini mumpisa yoku ila kanyo ila kukuna wanatufu al-ibti no kumanya tukuita kumanya wache na ukula amakulu bulungi nyo nga amanyi nkoko oba nga akongole nkoko banange tufune mviri eziwera mu nkwawa zaffe bituite ebye nkwawa gwe munnange omufumbo buli lwobeera nazo nga zikuli mu nkwawa ezo sisubira nti ogenda kuwunyirira munno bulungi ate nno waliwo akaseera we katuuka nga munno olina kumusemberera kumbeera kumpi naye wabanga avaamu ekiso ekyo naye wabanga bakuwaana naye wabanga bakuzuuta nti gwe musajja mu basajja gwe musajja mu basajja ekikuyisa obusajja kiyinza okuvaako oba kiyinza obutatuukirira naye bakuwaana nti oli mukyala mu bakyala gwe n'abakyala w'ekitundu ekyo naye wabanga omwami wo akyuma wabanga omwami wo akyuma enkwawa toyinza kukkiriza mutuufu yadde okikola omalagga so nga ate sikyandibadde tuli mumpisa ez'abafumbo wakadha azzawuja nawo omukyala bw'otyo otekeddwa okubeera nti ebyo byakutiibwako oba annabi yakussaako nga birina okkuvaako bikufuula omuyonjo olina okubyeggyako wa anla yutiraka dhalika akthar min 40 lailatan ebintu ebyo twogeddeko byonna bye tuteekeddwa okweggyako tetubisusse okusukka ennaku 40 naye bannange ziba nnyingi gwe mwezi mulamba n'ennaku 10 ddala nga gwe tonneekolako oba olabika otya wa ala zaujati an tatajannabi مشابهة الكافرات في إطالة الأظافر وصبغها كانوا تكاكونا كونغا تكاكاين تكاتيزا نتناري أبابا شالا وومو شالا وبتفانا نيزا بطريبا أمي محمد صلى الله عليه وسلم أبا جيمو nga wefaananyiriza otya ng'owanvuya enjala wasebuka ha n'okuzisiigako ebyo langi omukyala akkirizibwa okusiiga ku ngalo ze oba ku njala ze n'ateekako hina hina n'ateekako hina n'aba mbateekako bikkala wabayita chutex oyo nno sinkola ya mukyala omusiraamu oyo omukyala ate nga mufumbo tuli mu mpisa mu nneeyisa ey'abafumbo nga tuli ku 17 katonyize mwenda pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo mukadde kana akaatuweebwa okuba nga tujjukanya nako nsaba allah ekitiibwa atuwa obulungi na tugenda mu maaso empisa ey'okusatu mu mpisa z'abafumbo era nga ey'okusatu mu mpisa z'abafumbo oba enneeyisa z'abafumbo era nga tusuubira nti insha allah oba oli awo yetugenda okumaliza nayo agambye nti antatajannaba zawja alwashmu wahiya tanqidu aljismi bisawadi wannamsu wahuwa hafu alhajib kullahu au badahu au alwajhi wakadha attaflij au attafalluj wahuwa tafriqi alasnanu litabaudi badiha an badi fakullu dhalika haramun وملعون من فعله أو من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ما ممتعلا بريزق ومفومبو ممبسا زابا فومبو ومن نيسا يوم فومبو أقامنت ويوالي جدالا ويسامبي جدالا wewale na okubeera nti omubiri gwo ogunda n'ebiwunda ebyo ebitakkirizibwa omwanno mwe muyingira na zino zibayita zittatu bannaffe bangi nnyo beekuba zittatu mbaolw'ensonga nti erinnya ly'omwami we omwami we amwagala bwe yeetuuma erinnya lya bbawe n'alyoka n'okulyeteekako ku mubiri bannange ebyo tebikkirizibwa ate omwami n'omukyala ne weekubako ekifaananyi waliwo ebikkirizibwa bannaffe bagenda mu mikolo batera okwedizayininga n'obwo obujolobera obwo obulungi naye nga buvaako oba tebulina ttabbu naye tubukola lwa nsonga era tubukola buli kiseera nti buteekeddwa okubeerako naye gwe munnanga abyeteekako buli kaseera nti weekubako ttatu mu mugongo nsobani kyatu ku bbeere ttatu mu kyenyi ku mukono n'ebitundu ebimu ekyo nno si kituufu era tetukkiriza okubeera nti tukikola ekintu ekyo n'abamu okubeera nti ebisige byabwe basobola okubijjako oba okubidizayininga oba n'okubijjirako ddala abamu omusanga ng'ebisige nabo n'obuntu bw'okumaaso obukoowekoowe abwambaza kano akantu buli alina obuviiri allah beyassaako obwo obukoowekoowe obuli ku liiso lyo n'ebisige allah beyakuwa naye abakyala abamu omusanga ng'ate alowooza nti yeekolako so ng'ate aleese akasige akazungu oba aleese akakowekowa akazungu akakolerere katutegeeza nakeyambazaako nga buwanvu bwe buti bususe namu nga n'okutemebwa atemya bugira bwe buti alinga yentaniddeko obuti gwe munnange maama oyinza okulowooza nti kyokola kirungi naye nakyo si kirungi era abakyala muziyizibwa okubeera nti amannyo gammwe mugateekamu gapsi tolina kazigo naye n'oteekawo akantu akawula erinnyo lyo osobole okufuna akazigo mu mannyogo olowooze nti obeera bulungi nedda sibikiri nakyo si kirungi bamaama mpuliriza mpisa mu mpisa ez'abafumbo kyewali eddala olwensonga nti mubaka byonna byonna ebyo biri haramu tebikkirizibwa omubaka yatuuka n'okubitugaana n'agamba nti allah yakolimira bano bankuba ttatu bano byanneeteekako amajolobero nga si gaffe bano simanyi nnyongera ku bisige nyongeraku ne byonna byonna ebyo agambye nti ebintu ebyo si byeffu mubaka muhammadin sallallahu alihi wasallama yabitugaana wetuba twagala mbu okwefula abantu abalungi ekitasaanidde eri abafumbo tuli mu mpisa mu nneeyisa y'omufumbo eri mufumbo munne bwe mukimanyi bulungi nti waliwo ekintu ky'okola gwe nga mukulaba okukolaba nga kirungi era nga kigenda kukwagaza omuntu oyo era ng'olaba nti omuntu owo anaakulaba ng'okikoze agenda kukwenyumiririzaamu agenda kusanyuka agenda kukusiima naye ng'ate weekikola bwepa mbutuufu ayinza obutakikugaba omanyi waliwo abaami ewaliwo n'abakyala nga muntu wansonyi nga walaba ekintu ky'okoze nga alaba tekinyumye ifo ekyokugambako akwesonyiwa bwesonyi nakuwao nakulaga nti mulwadde naye nga si mulwadde nga takukuttiiko gwe maama naawe omwami bwotyo n'okola ekintu nga gwekukyolaba olabanga akoze ekirungi naye ng'omukyala oyo kwegamba akitamwa era nga takyagala kibeere bwe kityo bw'okomawo n'agaana okukukwatako oba n'agaana okumukwatako lwaki olina ky'okoze yekyalaba munsonyize ng'ate kikwatulira abamu akireetera mu ngero nasige chifana ni nenge chifana njia kusigira asiga mweke nini nini nenga chisigira mtu mlala abela ngale toru gero nchapachala wanji weu unisa wachibaji mukamu kwa anugwangi hakuna wati ni wati ni mwanti zineba za Allah ntigutu chikola nenga mwegu asige chifana nyecho na wachala wanji ulenzo nye zainanga toku watu lilo mwami we akusigira mtufanja wa mtu mlala ntuweu unya wami naba munu basiramu naba munu baseka katwale ugendalebe ku TikTok na inga ku TikTok gwa gamba sitaina gwe yalabye ne yalaba gwe olenso nganti acho kuulira nti wotu bufanana chokoze sechironji na kusigira daba nangi mwegende tezenya abantu abanyumya bwe batyo bonabanga ina chayogera tokuba tolwana toyomba tomuvuma nacho samu kuchusa munchuse ya magezi atenna abachala na abami bagala nnyo omuntu achusa nenge nso enchusa ya achusamu achusamu chusa ya magezi nga si yakumukaka yaku kigama yakuzanyisa bwongo na birozo bye nachuse mbereyo tuli mu mpisa muneisa ya bafumbo omufumbo atekeddwa kwa isate le mufumbo munne binji naye tugenda genda nga biiznillahi taala nga tuzikona ke nsonga zino mpona mpona era ye mpisa yokusatu tuli mu mpisa ezokusatu yeriwa adabu azawuji mukwanu kwa ngampulizo mulungi fene nzuma ya fe si nzuma nti ya kola bibuzo ila si nzuma ya kwete kakubunkenki nti tuge na Marakechi taboru alero nida kubanga nzuma ya fe ya mpola mpola tuku watakatini nengo wole wakantuka kwe gamba tukakai ingi demu wongo wa fubola na tukategina kubanga mituji gondo alero wanjo kwanga tuli mufumbo onzo kwanga wava mbufumbo nenga nawe osanira kwantu biiga kwa banangi buli olicha tubako kituyiga era wetu balizeni kutunga jino okutuwa yaka dekano nga mchesumeseza banange chesumeseza nange chizem na wochizem necho shekh chage no kusumeseza chane chesumeseza cha abantu banange wetu yiga onzo kwanga tolina bute bugena kutula mu kirasi nenga class jo tudem zedda chikazo nzo tweyigilizamo nga anna mwaliki mwayisiliza obo liyawo okutambuza obufumbo bonemberazo abafumbo tubasaba tubera abantu abesigwa tubera abantu abagezi tubera abantu abayiya tubera abantu abavumu mu mbeera zaffe ate twenyumiriza mwekyo kye tulimu tetudda mu kwekozesa bwe kaseera ndabika nnatomera tebatomera ekyo Allah yakikola akimanyi nti kiyina okuba bwe kityo so buli omu abe musigwa eri munne buli omu ayagale munne era tugendere ku mpisa oba zitujjukanya insha Allah mulungi oguddako tugenda tutandika ne akanyumirira akookuna akali mu mpisa ez'abafumbo tuwadde ku Pan FM kikumi musanvu katonyeze mwenda amannya nze Sheikh Abdul Hakim Ali Kifembe bannaye nziboolerwa nnyo era ntoweererwa nnyo okubaako omuntu gwe ntumira kuba mwenna mwenna abatuwuliriza musaana okutumirwa musaana okwogerwako naye nze nkakasa nkwogeddeko era nkutumidde era wenna mpuliriza obubaka butuuke nti nkutumidde nkwagala nnyo sima Allah okitiibwa akutukuumire تسينغانو مونون دو غودا كو باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
9: oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha Intanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour
10: ngabuluwe mne
11: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gukuangula ne chiri extra uereza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abadi wangulira ili saba we wangulira trolley dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa Chiri extra ku Finance Trust Bank.
12: Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 25 mpaka nga 3 ogwo kuna 12 mukaga. Amateka no bukwakulizo bigobererwa.
13: Finance Trust Bank erungamizi wa banke kule ya Uganda. Sente za wa customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dya kubukade 10.
8: Tuenza nyo tuyanzege, Sheikh Ekifembe, buwati ono mkwano gange, wasobu doku bila antate tujukiza urunako uruwali laba fumbo, ndoza ensonga muzitegedde abami na abachala, mwena mwena, webo gira kuchintu chino, gwe nage kachichusa, mwoboli mchala, gwe ngo chuso gamba, hei katinangi wangambia kukola chino, mwombela yuna yuna, abafumbo, tuweyonjeko, tuweyonjeko, tuwelewa yonjo, tubere bayonje waka waffe bera bayonje mbuliribwo bera muyonjo gwe nawe ngo omuntu n'ebigambo bino okufuluma mu bina kubanga biyonjo kale bibere bichafu ngo omwami taliwo obo omuchala nga taliwo omwami obange neisa jeweisa ku milimu joli jeweisa ne waka mpozi nge mpisa zo zitu ukiride mpozi nge mpisa zo wetugenda mbutali na olengera abantu abaleekaana eno abaleekaana eri obange neisa jeweisa ku milimu jo kuba emirimu ogimanyi gisinga gy'ennaku zino giba gya kukakaalukana giba gya kuwakana nze nkubanja nze nkola bw'oti nze nvaako kakana bali abamu beevumye n'okwevuma kati wodde wakate kyusaakokko omukyala omulage birala omukyala mulage kirala beera mukakkamu beera mwetoowaze okitegedde kakati byonna byonna bitegeeza mpisa mu bufumbo sheikh tumwebaza nnyo nyini ddala mugenda kunzikiriza ngenda kulaba nti ate sigenda kulandagga ngenda kulaba nti tugendako mu adhan eya salatu subuhi wenna wenna alimu kubeera nti olyaddaako ekisibo kyonna kyosiiba munange abantu babeera basiiba mulimu abaalyamu mu kisiibo ekiwedde waliwo ennaku zoba mulimu kati abasinga nga bakwata mande nalwak

0: obuvunaanyizibwa okuba essimu, bw'omala okuba ssimu osobola okubuuza ku kirwadde kyonna kye mba sisobodde kukoonako. Nyinza okuba nga endwadde yo sigikoonyeeko wadde, wadde ogituukako, naye osobola okubuuza ekibuuzo abasawo abakugu mu kuddamu ebibuuzo, okubeera nti bakutaasa n'okukulagirira we tusangibwa ng'obadde weerabidde, amazima webali essaawa eno. Njagala okuba essimu zino wammanga ndyoka ate nkutembeete mbe nga twesobola okweyongerayo. 0748
1: Note 748
0: 5-2
1: 5-2
0: 7-8
1: 7-8
0: 8-9
1: 8-9
0: ku WhatsApp nayo kweri ateera eyokubiri 0765
1: Note 765
0: 3-2
1: 6-2
0: 9-9
1: 9-9
0: Ampuliza omulungi mu bukugu bwange, olwayo njayambeeko ebirwadde binsobola okukoonako by'empita ebisajja. Tulina endwadde ze twatongoza era nga nawe okimanyi mu nsi yonna nti nga era oli abadde atandika purezidenti omumbejja, naye bw'abadde agezaako okukoona akoonye ku sukaali. Sukaali juuzi namunnyonnyola ne nkulaga nti mulimu ebika bya mirundi ebiri, naye olwaleero sijja kiddamu. Njala nkulage nti sukaali bwe bumu ku bulwadde obusajja obutawaanyizza abantu, ng'amazima bulese n'obubonero bw'omutawaana ennyo ng'okunkumula ku nkumula n'okubeera ng'amaaso gazigama. Eyo sijja kuddayo nnyo. Nja kukulaga nti obulwadde bwa sukaali emu ku ndwadde ensajja. Endwadde endala ensajja etawaanyizza abaami n'abakyala n'abaana ye ya pressure. Tuzikwataganya. Pressure owa wansi n'owa waggulu. Wabo pressure ezirinnya, wabo pressure ezikka. Ng'abantu abasinga obungi balina pressure eno erinnya, n'abeera nga ne ku mulimu w'agamba w'akolera nga talina mirembe. Ali mu dduuka ali omwo naye nga yeewujja bwewuzi ne kafaani. Ali mu dduuka ali omwo ku mulimu naye nga alaba nga yeetaaga empewo emala okusobola okumalako olunaku. Naye nga talina nakadde kayinza kugamba nti kaŋŋende kurigani nejjanjabe nekwatemukko mbeere nga nsobola n'okwegogola nsobole okwerwanako ate enkya nsobola okugenda ku mirimu. Ampuliza omulungi, okwekolako service, okwekolako service kyandibadde tteeka. Nga bwokere ku makya n'oyera ennyumba yo, nga bwokera n'onaaba amaaso, omuntu ateekeddwa okukola service y'obulamu at least mu wiikendi ng'eno. Ekindeesobolayo ku lwokutaano okukkaatiriza ensonga, sikuyita kujja kujjako ssente wabula nkukakasa nti obulamu businga byonna. Jangu nga bwe nkulagiridde osobola okuba nti otuukako tukole service, tukole check up, kubanga tulina emitendera esatu. Ogusooka tukebera ne tulaba embeera y'obulamu obwo eri etya. Ampuliza omulungi, general body check up byebyuma bye tulina ebikebera buli kanyumero konna akakwatagana n'ebyobulamu bwo. Ng'era ebyuma byaffe tebisobola kulekayo kutulaga wa wazigamye, wa wadugadde, wa wali ebisaayisaayi, wa wasikatidde, wa wayinza okuleetera obuzibu. Twagala ogenda obeere ng'okola emirimu. Oli muvuzi wa taxi, oli mu akeediyo okola, oli ku rediyo na wano okola, oli wonna osobola okuweereza naye ng'oli mulamu nga weemanyi bulungi. Okwemanya ye puriyolite yaffe. So gwe ampuliriza omulungi, nze sikweka nkugambye tusangibwa ng'otuse ku ngalabi ya Kabaka awo. Bw'oba otambula odda ku lubaga ng'ogenda ku ddwali waggulu eri wakati awo waliwo Red Cross giyise, opposite waliwo Stabex petrol station giyise, nayo katono oyise ebizimbe nga bibiri. Ekyokusatu kye kyaffe awo wali Reagan tukebera omubiri gwonna. So ku namba za simu zino nze kye kyandeese okuba nti mbawa enamba za simu tutuukeko amangu. 0748 5-2

0: Kazi gwenga sima songa, okutuki redala kumuzanyo gomo nyovu, na mutiko wikuwa fudembe. Uwa wakati, beriketi ya umusano gwenimura, ngoriweka, mochibienja, uwa mwenawa mungi gwanga. Nga wiva soburi zako, uwa ngotimia bukofu, kubikenda masumu gwanga, amasuga fetigibaka, radio yo tesirika, radio yo terimba, ilati linza songa yona, ebe kudomu gwanga, chikumu savu katunyeze mwenda. Pal FM, ekula ry'omuntu wa bulijjo. Kano kikasera akukutusa ko kutubaze makkani madina ngabwe sumedwa kujumwe olunaku olwaleero bumu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir. Kasera akukutusa ko kutubaze makkani madina ngabwe sumedwa kujumwe olunaku olwaleero bumu n'okuvunulwa mu lulimi olwafuulwa wano Sheikh Ntare Bashir.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Atenderezi wana matenda majivu ya Allah subhanahu wa ta'ala oyo ya tonde gurunensi na tonde umwana adamu nga umwana adamu buli omu mumbera jia mutonde damu ye mbera yali esana okubanti atonde ruamu. Tumutendereza omutonzi wa fe atwagala nnyo okusinga bwe tweyagala era atufaako nnyo okusinga bwe twefaako. Nkukulisaayo wenna gy'ovudde gwe yatuusedde ewaka alhamdulillah atannatuuka nawe nkusabira otuuke mirembe ate gw'avaawo obuvi ng'ogenda mu night shift nawe nsaba Allah abeere nga akuteramu obwangu mu night shift yo obeere nga ate ojjayo ekisinga obulungi. Wiki webale kujiitamu nebaza Allah ajikuyisizaamu oye nayenna afunyiddemu ebirungi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abikuwe mbaraka era abeere nga akwongera ebirungi bingi nawe afuniddemu ebizibu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akuvuunusa ebizibu ebyo akuwa empeera y'obugumiikiriza ate era abeere nga akuteeka mu baddu abeera nga bagezesebwa bagumiikiriza mu mbeera esinga obulungi. Nkubagiza bonna abafiiriddwako abaabwe bangi abafudde mu wiiki eno ababikiddwa betuziise n'abo betuwulidde nti baafudde ku makya ga olunaku olwaleero abasinga muwulidde bus eyatomeddwa train simanyi batugambe nti bus yatomedde train oba train yatomedde bus naye kisinga okuba nti kyannaku nti waliwo abaana ab'essomero ababadde bali mu bus eyo abafunye obuvune abalala ne bafa saba Allah abeere nga abasaasira titunnamanya abamu namba eryetya naye kikulu obulamu bw'omuntu ne waabeera omu busigala bulamu obwetaaga okwegendereza bannanga abagoyi babidduka tubeere nga tubeera begendereza bwe tuba tuvuga mu mbeera ez'enjawulo. Naam, tugenda Makka ne Madina mu khutuba ezisomeddwa olunaku olwaleero nga khutuba ye Makka agisomye ye Sheikh Usama Khayyat ate e Madina atusomedde khutuba abadde Sheikh Abdul Bari Athubaiti. Ennaku z'omwezi olwaleero fena tuzimanyi 10 omwezi ogw'omusanvu 2026 ate eri abasaba bangi si abasinga wabula bangi muffe gye tumanyi okwerabira tuli mu nnaku z'omwezi 25 omwezi ogusooka omwaka 2048. Tugende mu kibuga Makka tutandike Sheikh Usama Khayyat. Yatandise ng'agamba nti omuntu mulamu mu bulamu aba ayagala abeereko ne munne abeereko n'omuntu abeereko n'oyo amubeesabeesa gw'abeera naye okumpi kubanga omwanadamu yatondebwa nga ayina okubeerako n'abantu bawangala nabo ayina okubeerako n'abo abamuli okumpi basobola okubeera nga bamubeesabeesa. Kati omwanadamu yenna bwabeeranga waali talina wamubeesabeesa.

0: bakomekkereza batya. Kati waliwo aya nga zo za kugenda kuwummuza birowoozo. Kiri kye tugambye kaifa bada Allahu al-khalqa thumma Allahu yunshi'u nash'ata al-akhira. Otunuulire ogenda olengere ku bwennyanja nga bugira bwe buti nga buli mazzi bweyagala. Naam, nagenda maaso naga nti obusiraamu bwakkiriza engoye n'okwewunda ne bukkiriza ebyokulya ebyentambula ebyensula ebitava ku mulamwa. Era wano Nabbi sallallahu alaihi wasallama atulaga nti yalinga asaaga ne basahaba be era ng'akuba nabo olwali olutava mu mpisa olutasukka mateeka ga mpisa. Nabeera ng'asaaga nabo ensaaga ennungi naye nga tayogera okuggyako mazima. Kana yamzahu wala yaqulu illa alhaqqa, nga asaaga naye nga tasaaga okuggyako ng'asaagira mazima. Era kugamba ng'asaaga ayogera mazima. Era oluusi yaddukanga ne bakyala be nga basindana mu mpaka z'okudduka. Oluusi n'alaba abasahaba nga bali mu abamu nga basindana mu mpaka ez'enjawulo ezirimu okuweesa obusiraamu amaanyi. N'abawagira bagende maaso ng'okuba ensaale ng'okudduka nga n'ebirala. Kati kino Nabbi sallallahu alaihi wasallama atulaga omusingi nti oluusi okwewummuzaamu n'okuwummuza ebirowoozo n'okukola ebintu ebyo ebisaana tekuba kwonoona budde wabula kuba kuwummuza birowoozo. Kasita obanga ekituufu toyonoonye budde, kuba kuwummuza birowoozo kuba kukyusa ku mbeera. Era obusiraamu tebukirinaako buzibu ebbanga lyomala nga tugenze mu haramu. Naga obusiraamu bwateekawo amateeka. Yes, leisure ino okubeerawo naye obusiraamu bwateekawo amateeka. Kuba oluusi abanadamu basukka ekkomo, abanadamu tusukka ekkomo wallahi. N'obeera ku ssimu n'otavaako n'obeera okwo ate ennaku zino twagira wifi. Nkyogera bwentyo, yes, erimu ebirungi bingi naye wifi eri unlimited oba oli aguza internet ye ku ssimu unlimited oba gibbinga nyingi nnyo to the extent nti okuzimalako kisi kyangu ku muntu alina ebyokukola. Oli mu gibbi 10 a week. Ogenda zikozesa otya nti maybe gyebali naye abasinga obungi nze bemmanyi tasobola zimalako. Kati omwanadamu Allah n'atuteerawo amateeka nti waliwo wotalina kusukka. Bw'oba osaaga saaga ng'oli nga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti togezanga n'ojja n'obeera mu mbeera y'okusaagira n'ojjawo ekintu kya munno nga tategedde atandika okunoonya n'omutima yeeraliikira essimu yange ani agitutira tewabawo anzibye abadde yeebase n'omusanga essimu yamu yeebase ng'essimu agitadde awo n'ojja n'oginyakula. Sajjawo tunanoonya essimu nga wallahi teyina weerabikako ate ogimugamba luvannyuma nga mumaze okusaala aswiri olwamusaze baada dhuhuri nga yeebasaawo nga wedda nzaagiyina nabadde njagala ku iyi lwaki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakitugaana era mu mbeera yeemu n'atugaana okutunuza mu munno ekintu ekitta ne w'obeera osaaga. Bino simanya mmotoka oba kitala kambe kiso mundu n'ebirala ozzembo olw'okuba oyagala osibire awo wennyini. Busiraamu ne butugaana okutambulira mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa bwetyo. Seka nayogera ku nsonga ya ashashat screens, TV, masimu, computers n'ebirala naga nti byafuuka baana baliwo abantu tebakyabivaako. Oli asanga nga takyalina na budde bunyumya, alina budde bubeera ku ssimu, takyalina budde bwogerako n'abantu be. Allah tusaasire. Buli wagira bw'atyo akebera ku ssimu, akebedde ku TikTok, akebedde ku Facebook, akebedde ku YouTube, akebedde ku Instagram. Agezi ng'alina apps nga 10 mu ssimu n'omusobyo. Buli yamu agimalako essaawa agenda okakananga ekitundu ky'olunaku kiramba ali awo. Bangi yeba essimu emugwako bugwi nga yeebase nezikira yokka abamu abalala muliro gwe guba salako agenda okula aguweddeko nakwata nanyiga mulaini manya nanyiga mu chaja ne chajingira ne chajinga nga naye bwa scrolling nga bwatambuza olugalo obulamu obwonga obwa bwakanyigo nnyo mu busiraamu ekyo kikyamu kubanga obudde oba ogenda bu kyankalanya bangi yes waliwo abamala nga bamala mu birungi naye waliwo ate abalala nga bikyamu byereere oba ebisinga nga bikyamu tava ku zilaivu tava ku postinga tava kulaba n'atandika okutambulira ku mawulire g'abalala naye ng'ate ekimu ku birungi obusiraamu bwo wallahi kubeera ng'ofa kubikwatako nga bye bikutwalira obudde naye social media asinga tubeera kubita tukwatako n'agenda gundi yakoze eki ate gundi sikando kigye yayingiddemu simanyi ate bayawukanye ne bbaawe ate ono yawukanye ne mukyala we ate bano balwanye bano ba bana tunaakomawa ebyobufuzi olokoso waba celebrity olokoso waba simanya noga obulamu butanatambulira mu olokoso la era mubimu ku bigenda okweju abantu be bagenda okweyusawo malkiyama kyekiri wakunna nakhudu maa alkhaidin twalinga buli kaseera fe olwali tulukuba naabo abalukuba tuli awo tuli ku trend ekiriwo kyetutambula nakyo nedda please seeka natugamba nti omwo mulimu akabenje kamaanyi kubanga akalungi akalimu katono time waste jege obudde bugenda bungi abantu ne twononera omwo obudde wallahi olunaku ne luggwako nga mutatunuddeko mu Quran kyannaku ne wiiki neggwako banji omwezi nagukuba wali nga Quran tagibikuddeeko kale eyekitabo egaanye naye neyokussimu eyewaka egaanye naye neyomuzikiti mwosaalidde olumala okusaala n'obuukawo olumala okusaala salamu ey'okukono omutwe gye gulaga n'essimu gyebeera noga assalamu alaikum warahmatullah n'okwata essimu okebere ng'olinga nga agamba nti walina kyewaleseeyo la obo si eyo si eleje entuufu si kwe kuwummula okutuufu si yeggandala ettuufu si kwe kwewummuzaamu okutuufu n'agamba nti mubaamu leje entuufu mubaamu okuwummula okutuufu bangi oyinza okwagala okuwummuza ebirowoozo naye ate n'ogenda n'ofuna ate ebibikyankalanya ogenze ku social media n'ogyayo ate ebigenda okukyankalanya ebirowoozo byo mubeeramu okugasibwa bw'oba ogenzeeyo n'olaba ogeza podcast documentary n'olaba video nga erimu ebyokuyiga nti waliwo vidiyo yange nabadde njiga byakulima njiga byakulunda njiga bizinesi njiga kino ebintu ebye njiga kufumba mukyala oba omwami njiga mulimu nyina kyenjizeemu ekyamakulu sigamba nti olabye akazannyo essaawa bbiri n'oyigamu ekintu nga kyetaaga kugamba bugambi mu ddakiika bbiri tayibu essaawa bbiri zonna zonna zootutte eddakiika bbiri ze zikugasiza ziri zigenzerwaki tekivaayo then n'agamba sheikh abdulbari athubeiti ng'asinzidde ku madiina n'agamba nti omuntu at least bw'agenda okutambula aleme kutambula just road trip bavubuka agenda eyo okubeera eyo luusi bangi nga tugenda mu vacation naye ng'ate bwononefu tugenda kuwummulamu obusiraamu tebugaana kusanyukamu naye ng'ate mugenze kunyiiza allah la omuntu agende ayinza okuba nga byalaba birimu okujjukira allahu subhanahu wataala okujjukira obutonde bwa allah ayinza okuba nga ebirowoozo abiwummuzza nakubira muntu mulungi simu akubidde mukadde we akubidde muganda we ayunza oluganda ayunza enkolegana wakati we nemusiraamu munne oba ne mukwano gwe omu oba omulala ayinza okuba nga asomye ekitabo ekirimu okuyiga ebyeddiini obyo byedduniya ayinza okuba nga atindize lugendo nti ku wiikendi aha tugendagendako omukyalo ewa senga ewa kojja ewa maama ewa taata ewa jjajja ewa mukwano gwange gundi ndudde omulabako abaana bano babeereko ne bannaabwe wali basanyumbazanyemuko nange njogere ko ne mukwano gwanga nyumize ensi wetambula kubanga hizo kubanga naye byayita mu bingi nga wallahi yetaaga kunyumize ko nga taina gwanyumiza ali yorusha abamu burwadde saba Allah ajawo nya burwadde baffe nga bwamukwakire eyo taina ngeri javayo kati gwenga okwe umuzamu okubera nga agenda nti ovudde ku mulimu akadde kalwa gulonga kano novuge moto ko gendo labe ku munnali mu dwaliro nga okukwe kuumulako kuyinza okubanga okuumulako oba towummudde nnyo naye nga ate oli gwogenza okulaba ate ye ebirowoozo byobikoze bulungi nnyo wallahi nga gwe essanyu eriyingidde mu mutima gwo tewali ly'amaanyi naye nga ate asurur alladhi adkhaltahu ila qalbihi essanyu ly'omuyingiza ye mu mutima gwe wallahi nga ddene nga gatumanyi kyonkoledde tomanyi kikyonkoze mbaddenga wano nga wallahi neegomba okufunayo omuntu gwennyumya naye ku nsonga eno kaga wallahi kyokoze kya bbeeyi kati n'obeeranga naawe olina omulimu ogw'omugaso gw'okoze mu budde bwo obw'eggandaalo ng'ogasizza ng'ate tokosezza oyinza okuba nga olina muntu gw'otuddeko naye n'akugasa oba gwe n'okola ki n'ogasa oba okugenda okukola ibaada kusoma Qur'an kusaala swala kwebaka naye ng'ekigendererwa ogenda kuzuukukako ekiro ibaada ez'enjawulo emirimu egy'enjawulo ebikolwa eby'enjawulo ebirimu omuntu okubeera nti ogasa eddiini yo oba edduniya yo mukkirize khutuba yaffe eye Madina naye bwetyo bwe yatambudde nsaba Allahu subhanahu wataala abeere ng'ate atuwaamu ekisinga obulungi atuwa okubeera okuwummula naye ng'okuwummula okwo kulungi gye tuli ate mu mbeera endala eya Sheikh Osama bin Abdullahi Khayyat bwe yayogedde ye mbajjukiza nti yabadde ku nsonga yakubeera wamu ne Allahu subhanahu wataala tusaba Allah atuwa okubanga buli kaseera ali wamu naffe ate nga naffe tuli wamu naye atuwa okubeera nti ensonga zaffe tuzikwasa ye yekka tubeere wamu naye ensonga tuzitambuze mu mbeera esinga obulungi toweerabira kubeera nti omwenywerezaako ajja kumalira ebizibu byo mbatumiddeko mwenna gye muli muganda wange Abdul Wahab Fresh Minds nkutumiddeko nnyo Kinawa High School Kawempe Campus enkya balinayo hafula y'abaana ba Thalitha Eidad mulimu nange be nasomesa akedda mu biseera bya COVID oba before COVID yes nammwe abazadde mwebala okuba nti gye muli era mugenda genda mubeere wamu n'abaana abo ebiraali bwayise yeteekateeka nga munaana omwezi ogw'omunaana hafula yaayo wegenda okuba nti etambuzibwa mu nnaku z'omwezi ezo mbebaza okubeera nti mwenna okola buli ky'osobola okukola okuba nti oweereza obusiraamu n'obunyweza ne butambula mu mbeera esinga obulungi ayi Allahu subhanahu wataala tukusaba otuwa ebirungi byonna ebiri okumpi newala byetumanyi nebyetutamanyi otutaasa ebi byonna ebiri okumpi newala byetumanyi nebyetutamanyi ayi Allah tukusaba obeere nga otuwe obukuumi bwo otuwe ekisa kyo otuwe ebyengera byo otugulirewo emiryango gy'ebirungi otutaase ebibi byonna byonna gye biyinza okuba nga biva ayi Allah tukusaba obeere nga nasaluka alafu walafiya otuwa okusonyibwa n'obulamu obulungi fi dduniya walakhira mu dduniya ne ku lunaku lw'enkomeero ayi Allah tukusaba alafu walafiya okutusonyiwa n'otuwa n'obulamu obulungi fi diinina mu dduniya yaffe wa duniyana ne dduniya yaffe ayi Allah tukusaba antastura auratina obeere nga otubikkirira obumogo bwaffe obikkirire obwerere bwaffe otutaasa okuswazibwa otutaasa okubeera nga tuleeta tufuna embeera yonna yonna etwanika obuziina bwaffe otutaasa ebyo nabyo nabye tutya ya rabbal alamin ayi Allah tukusaba otukuume maaso gaffe n'emabega waffe ne ku ddyo waffe ne ku kkono waffe ne waggulu waffe otutaasa omulabe oba obulabe okutuva wansi w'ebigere byaffe ayi Allah tukusaba otuwa ejjana na buli ekisembeza eri ejjana mu bigambo n'ebikolwa otutaasa omuliro na buli ekiyinza otusembeza eri omuliro mu bigambo n'ebikolwa ayi Allah tukusaba otuwe buli kirungi kyonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abaddu b'abalongoofu kye baakusaba okubawa otutaase buli kibi kyonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abaddu b'abalongoofu kye baasaba okubataasa tukusaba otuwe ejjana otuwe obulamu obulungi na buli ekiyinza otusembeza eri obulamu obulungi wano kunsine kuluna kuluwe nkomero ya rabbal alamin ayya Allah tukusaba obelengo otasiza otasa utuweza dedunji otele mbaraka mufumba wafe mumirimu jafe otele mbaraka otele baraka mulichimuche tukolo otele baraka mikwano jafe mbukobwa fe otele baraka munganda za fe otase emitime emichamu otase abantu emitime emichamu otutase akabe nje kuna kuna kainzo kutujiranga katuvia nga kava mubantu hata bali okumpi na fe kubanga akabe nje ako kabakamanyi ya rabbal alamin tukusaba otutase akabe nje kuna kainzo tuvira mubantu abali okumpi na fe oba abali ewala na fe ya rabbal alamin obelengo otutuwa okuangala wamu na abantu abalungi otereleza makuwa gafe otereleza makaga gafe otereleze milimu jafe otereleze wetu wangalira emiliruano jafe mikwano jafe enganda zafe ayu Allah tukusabio no otereleze tubelenga tuwangalira mubulamu obweya gaza obulimu esanyu obulimu emikisa obulimu okufuna okugobolola otase okufiriziwa ya rabbal alamin ayu Allah tukusaba obelenga obera omunafe Monsonga za fezo na otumalire, otusumule, byo nebi nzo kubanga bida vikange vye sibye, obye vitu sibye, obye renga otuwa ni kama daraga fe. Elo tukumire yo, mumbera, esingo obulungi. Aya Allah gobo wanga za mufe, omuanga zenga msilamu, gobo julde mufe, omujule nga mkiriza, okirize era oteke baraka, muulichimwe cha fe, oteke baraka mrediyo ya fe, nupal, FM, ekula, liyo mtuwa ulijo. Musembi ayo, abazadwa fawamu hana, Islamic Junior School, mweba likuwanti mwateka sente mubana, nebagendo kulambula weekendo yinyini yinyini, jeturi mkua mwega kuru. Na kule mande, tuwa sabo kubanti, mwenaba uliza mtuongela abana, umwako guja tugena kuteka wechisuro. P4, P3, okuda wansi. Eo umwako guja tugena kuteka wechisuro, atitubelenga, tutambuza eminimu jokusu mesawana mamwe, mumbela esinga obulonji. Mukirize, tuko mao. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أذان كشكمش مكتمز ويندا Pal FM Ecolated Dua BMK Group of Companies Ngabali Gomune
2: Echifuwa chikule medeko Chikusiwa, chira akira Techikutuka osabubi Na walina senyiganga taku guwako Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup Ate gwalumi ziwa alusazinga ziku isabubi Ofune chiketo owa gas murubuto Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup Musange mufama zanedwaga shop sizo na Liakakasi

0: duruusi naimu nga ya mukwata kumkono na mtu
1: wala yo chaikayo.
2: Mudalasa
0: neba gende imaka na akitasaba ilmu imaka na anunye ukumanyi imaka imamu shafi lekati ye sahibu l'umu yenda njini umu eje shitabu cha umu cha imamu shafi yenda njini umu neyo laba mama
2: ya muta andika
0: Imam Ahmad
2: Bunhambali
0: Rahimu na nsozi nsozi era eno mo elmu ya hadith walio hadith jiwaita mursal yeyo hadith nga tabi'i yala ku sahaba alimukutugamba qala rasulullah washege automatically tumanyira onti tabi alimba agamba taqa rasulullah yala bakwani kitegeza abu se sahaba sibo chi aina kutugamba sahaba agambye enti nabbi akola chi naye ate mulimu abogere echo nga teyalaba ku nabbi alaba kuba sahaba bamaine bazitwala era imamu Iraqi ina kigambo kya gamba ati wa mathalu man arsalahu kal jabari ayo yalese hadithi wetu ya mursal alinga lusozi kati point bano betuli mukogerako
2: lusozi
0: jibali oshegende Imam Ahmad yakula yatiman naye yagamba ati mama wange yankeza nga nyo kuntu wala kusumero
2: Mama wa Imam Ahmad
0: ngati tunabana kulia breakfast kati omwana wacho gena techa muluma ngecho echa breakfast
2: yalinga hechito
0: charinga chimuluma
2: charinga
0: naenga mama yaga tugende yagamba kabla al-iftar
2: sinna lia tatunalia breakfast
0: tunabana vietu kera kumacha kulia naena akolachi na antu wala mukundi lababana bebafurumia mama wa Bukhari Imam Bukhari mama wa Imam Muslim kati umuntu musikire kifana nyimuzze ku mama wa Sheikh Sudais Sheikh Sudais
2: ono yenyini
0: omulamu
2: Imam we Makka
0: yagama mukhutba mama wange yantu alange ebiro bikuba laddu zikuba enkuba etonya ngataina simanyi yo Sheikh bantu sikisija gamansi namba kubana naffe twagala abana naye abantu abatwale omwana nga treasure nga abawarabu omwana tola wanena bana bavao ne bagenda okola mufebe tutaminga ngebiyumba nenge chimutute kulabira mwana choka nga chimujisize ensine chimukola
2: alinye nyonyi alinye Ethiopia na ita Addis Ababa na alinya na agwa Egypta
0: na agwa neyongera ngagenze kulabira no mwana
2: omuwati
0: ngate waliwo no mulala alabirire ngoeze nga waliwo nomula point nti baagala abaana baabwe tetugamba nti fete tubakola ki tetubaagala ne point nti kweyo levu mama wa Sudais yagamba ngebitabitunulira nga mutwala nga wamugamba gwe tofaayo bi idhnillah olunaku lumu ogenda kuba imamu wa haramu emaka
2: Allahu akbar
0: naye agamba nti ekyo mama ya ma, nagelo fuka imamu wa haramu nga mama akoze ekyo afudde
2: simusaziza ho
0: tamusaziza
2: ku kirodo kyali ayagana abere mu abagamba amin
0: laba himam mama ze yali ayina omwana ebirubirwa mama biyateka muki okimanyi wano mugwanga mulimu abantu nga baada Allah kyali mama we yakimugamba muto ngo tugende njagala obere doctor wallahi nakiba aga amanyi gamukolachi gamutekako agamanyi gamute point ya fe wano chetwagala okugirayo omuntu inti an ummu madrasa
2: mama somero kubatu tunulide bwotu wadde imamu maliki
0: ezonsozi
2: mama engeri jamu sindika mwagende no bubaka bwa musindikira
0: ko
2: imamu shafi tata yafa mama nasigala nga mutambulira ko imamu Ahmad ibn Hanbali
0: chechimu
2: no tuletira kuwa fowa buli jusudais twagale nyoso ma Qur'ani ye ndi mama abamuga yalirira laba Qur'an je twali firidwa
0: ibaddewo kati miaka 3
2: legend nena kati
0: nekati akwata museba abantu ne badduke
2: mese tujale bagamba bale sei imamu gundi murungi bale neyo musajjaja esine kirizanti ndo musajjo wali
0: wale ya qunut wale ya qunut sekomo na gamba balamazi ku kiro cha bire musamu nga Sheikh Sudais amaze okusaza n'abagamba nti kati munyongereyo kaka sente mbamaze ndo ninda ba mwaka kujja

0: ngeyo kachi.
1: Mbajeko
0: mukono. Mubanja anti. Wallahi seka tetukolaji.
2: Mkwano go Hamza. Goya gare nyo. Olia kwa gare. Oli odita. Tulima Ramadhani bili ya mawega. Sulese chirocha binu mumu sambwajia. Inawe nabate kanga feda tusalira wamu. Asoma kunutu. Ezo za asome dachika asatu. Dachika ana. Chema yine kabaka la kayari wawo.
0: E kabaka abena
2: wawo. Echitufu, oko kukaba kati mwewe njimiza mbibanyi. Okaba kabantu kwa bakaba. No uliranga, aina wawa tuwala na asirika nuliranga.
0: Kwata na watuwala na
2: watu. Netuwa maririzanga, tuwa tulanga mune, tuwa gira muko, netuwe vuri lida mkati. Gawo manyiba goba goba buli muntu. Nema mkasuka jaso dosari. Kati hamu za jamiu saa masu. Na maziga gaise muno mona. Kamu za mamanyi tamanyuru warabu. Kamu za hamu za okavi dechi. Amuza na ngama muganda wangu. Omusa jaso medu wangezo na umuarabu wakabu. Na ngamba Allah inzo kubaya nukura wakaba. Nangine simu lomuranga. Nakawa buchi. Nakawa. Nanga nesina chenteke demu ni abadasa bachi. Nanga kastampu ni demu Palestine. Nenyonge na nengu msa jarabika.
0: Atukute walu.
2: Allahu akbar. Wangamba. Walu kwanyumize ya gambu. Bachigambo choli cha asoma na asolati alala amwadi gwe ngamba oli agaseka mbuza ola gambuka nokabogeranga bali makka asolati alala amwadi what tiffin na gatiffin jeje ngala mbuza ye chikamo tiful ngoli laga wa tiffin na gatiffin baba gamba
0: chi
2: nabuga amwadi baba fu tiful aba mwana gari ya uli anga tiffin what tiffin Allah so ebigamo bi uli abanayo mwana u mwana u atonna kubiriza driver suna anti sebo mwana ange mutuse ku somero gwenga gwe bakachibola go mwana u ngo mutwala ku somero gambo chigi omubulirira ngo mutwala ku somero sisubira kubanga botununa mukoboti tata wa seka wange seka sharifu sajja musomesa mukugu saba somesa era headmaster wa febirali wise at sciences kakati botunulirira seka sharifu no omutuza jakugamba nti muzeyi che yali agala kiri bwe kiti muzeyi che yali agala kiri bwe kiti hatta manyo kubaka ye madina mkuru naga anti omanyi bono obaka bukolechi muntu sije wa muzeyi kugamba ogenda okulabanga mutegeke mutegeke natula kone muzeyi obuwanga Allah tanamujulula kwali mu nsonda ne seka muzata seka muzata nga nabantu abamba ina byabulirira naye ngo uli lengeri jayo ogeramu abulirira tata nga ina gwa abulirira awo nga yongeza kubigambo bya seka kana ngambo laba abulirira gwarabidde wano Uruwaba alimu baseka wange, baseka sempala. Chovora ba, wajia kwe kanganeze duwa Allah zazi goberira. Kawa watunia seka Yusufu, sempala, Madina. Seka Rashidi,
3: Madina.
2: Seka...
3: Abdulwahidi. Abdulwahidi.
2: Madina. Warusu Daisi, Madina.
3: Nyewelao ni Hamza.
2: Madina. Nenga goroze jo chijabuzi. Pechiri yuko wano. Pechiri yuko tata ino wansi.
3: Katate.
2: Seka muza katele gangamba. Nalie Madina nga waga baby da baby ya wasinze. Nagambe banga lio nase mpara wa angolio wa market. Yali anga vura vobo na abu marahe. Madina. Obo first class obo. Yali anga vobo na kuna kuna. Eh? Kugangola
3: so, ba. So na kutude kumukono.
2: Na wewe yabona kuwazango bravo. Mashaallah. Byebyo kakati omwana nawe bako chokola chi. Enteka teka jo muteka teka. So Sheikh tuli.
3: So na wewe chicho kusonga seka ya government Imam Malik nkakasa eba musibire kitambala echo yali mwana muto. Chiwana wali muto bubiri. Wali ka mugamba nti wali njengala kuteka hotafu. Kana kaini miaka kumi na gumu wako. Akatoa kalala nga kaga manzi ntekewe chuma cha ice cream. Nga bono wana butu. Nenga Uganda. Nomvuku miaka bili mwetano. Chizibu okufuna ichiruozo cha tafu. Luachi bakade bafe. Nkuza jibaku ziza mwa abana. Tituwa kilechede kubanti ubongo bukula. Tumucha umana wizi miaka kumi na etano. Nenga tumuwa kuna uvuna njizi kufuga TV waka. Ya derimoti nchibuwaji vuna njizi
2: mwa. Mwabato liyote vako.
3: Nchimoto kaya angete ina banga nchafu. Uvuna njizi watu umuwa. Nchibuwa fika tushari bato. Nga nini miyaka kamo enda. Mwato kaya mzengi ina banga tukula. Ranga alike binusu wano mukagundi mwe budde binusu bibasulaga mwao. Engajime echi ebitano kyangi. Ranga yo ajiteka ona yebaka. Enjoza. Ovunanyizwa yabu kwasa ndi muto. Atinange we nakulira nange nebu kwasa dakao. So abana batobo tubakwasa ovunanyizwa ubongo bukulema angu.
2: Sheri.
3: Kulema angawe tukino layo evyo kula bilako Nabi sallallahu sallamu kutuko kula gira ababaka Nchi infadhu jeshu Usama ila Rom Nchi Usama Mwendi sii wo omako kujia Eja inoti kulembi laba gende wa
2: Rom
3: Hini miyake meka Iwa chile ninyo kumina musama kumina etano Chikiza
0: Jali muto nyo
3: Muto nyo
2: Nera bovuna ziwa wamu
0: wa mchika kuleme wakari kunu
3: wali Kuliwa bajeno
2: Allah.
3: So, abana bafi.
2: Nenga akurembede 17 years.
3: 17 years mwana muto.
2: Gomano emyaka 17 asobola kola. Chicho sobola muvunanzi wachiko somo.
3: Wallahi.
2: Nani muchibuga omutisayo.
3: Anida mwana ikubo. Ana akula di. Abana bafi tubaleke nabo bakule tubakuze mukuza nabo bafunke ensozi.
0: Chokate echi echeo echina kuwaza sheikh kwensonga enyine jo expounding omuto jitegera. Igwo muita mwana. Neshariye muita muntu mukuru.
3: Aha.
0: Yes, mwana mutwala nogamba nti ali mu senior 1
3: mwana muto
0: era ne mubayita abaana ba masomero naye nga shaliye mutwala nga ndi muntu mukulu era nga malaika bbiri ziwandika byakola nga zibiwandika era kati abaana omulaba nga mwana muto nenge engeri gya kwesa mu social media nga si nnungi
3: nga si yakyana kito
0: nga si nnungi nti wafiira awo Kumano mutafo
3: batafo. Agina hafa. Agina bila accountable.
0: Wallaha bila accountable. Chitegezo mwana tetumu yambi. Mwana muto mulaba, alimu senior form wala. Nenga ali exposed ku social media. Nyo.
3: No sirika
0: ngomu za. Gwengono gamba mwana te wali. Mwana chari
3: musume. Ajakula bifeko.
0: Neka tatesi sharia emulaba.
3: Emubala.
0: Ngomu muto mukuru. Olokuba. Umwana omuto kastaluwala, omuwala kastaluwala. Okulwala kwa kusoka halasi. Bamuto malaika kastandikirawo. Oba miaka mwenda, oba miaka kumi, makumi na gumu.
2: Mushariye
0: ya
3: wakuzi.
0: Kakati laba uba ngoba domo rabba bulonji. Nabi ya gamba muru,
3: awlada
0: kumbisala wa abna saba. Zini.
2: Abana mubakubirize mubaragire okusaa
0: muru
2: abaina
0: emyaka musanvu kitegeza shariye kuigiriza kukuza mwana
2: na otabukira netata omwana oyo kuzukusa abana basale nawo bana baleke baba basoma bana be basiba umodemu ibana igwe yalete swara munatamya nibi swara Allah
0: napinagamba kuba abalano shariye ni mumukuza nagamba nti mubakubire swalezo
3: wadribuhum alayhi wa abna 90
2: ate mubaswanyure
0: ngabaine miaka 10 ashara sinini kati okuba kuba obugogo bakuyigiriza anti kati ogenda kulo likumpi kolachi
3: olikumpi kula
0: shari
2: ndo mishingo okumpi sobubi yetara uyo okumpi ta ku ramadan woje ko zile swala zeteka kuba zizi tukakata ne mu ramadan Ne waba ekintu nga kiri waranga kinansu ya tarawiya.
3: Wachireka.
2: Ne nategera chava kuchi. Nga tu chari bato mzee wange yasazanga tarawiya.
0: Okiraba. Okiraba.
2: Kati. Weyamala anga bwati. Nga babuza bani aba badde bazanya muziki. Kati nga kulisito osobola okubaako. Emboko ne soke
0: nyo. Ne kaba.
2: Kati bongo mwine tega ndo mutazanyira muziki. Mtu ali bwati. Atenga mwino gena. Atenga yewa. Atamuli yaku pichife vigere. Nenga mayironge mchitundu. Kugenda wa asaza.
0: Wa asaza.
2: Katifunga tu ino mwosoka yo.
0: Kati utarbi yo jimachi.
2: Chintu chine chinkuridamu nyo.
0: Toso ajireka. Toso ula. Tuwali mutafidhu. Na basajia wangabamu. Bamanyi wa basomesa wa Qur'an. Na yo mutu nulira nooseka. Na mwese kerera. Seka no malochi maraka. Seka na kulembe sana naga assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu no chimarak katubazaja wange seka ngataji sala raka awonyirwa
1: okwo nene problem yoyo kona
0: eh
1: kwa kwanga oyiwano
0: Bali ba ulaba nga batu rabu. Iwa seka nkata.
2: Emitiana.
0: Emitiana wa seka nkata. Mutafidhiye ne seka shwaibu. Ogeno ulaba nga bali batu rabu kukolachi kusala. Ogeno ulaba antiswala ya jama tekalubi. Oboche lawa. Kati abana responsibility yo. Oina umutu wajifuna kumuzade. Omwana vya choli mugamba shekhomu. Okubu ulira kumuchi. Kumwana yigachino nga otulabe ku Imam Malik ochimanyi wagenda nga kusomero ne bawa kubachiboko nogoze okomawo n'onyumiza maama anti batukubye awe nyinu watandikira kubaye bunga bagamba tebasa kukubira mu nsi obochitegeera kati abaana okubawa yo responsibility tolaba muhadith ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ya Anas bin Malik radiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutuma yagamba nabbi yantuma kubuvunanyizibwa obumu nenga Ummu Sulaim na ya mulinze waka Ummu Sulaim ya mama wa Anas bin Malik nga mulinze waka nagamba nti we nagenda nenkso kamaliriza obuvunanyizibwa nabbi bwakoze bwampadde then nemala ningende wa Ummu Sulaim nambuza nti gweche chikereseza okujanga mbadde nkwetaga nangama mbadde nine bintu nabbi byantumyeko namugamba bintu ki oyo anasali mwana muto kuba nabbi yayingira Madina nga anasaine emyaka 10 riwaye zimuzigamba musanvu 10 musanvu aba mwana muto kati Anas bin Malik nagamba mama we nga yambuza abadde akutumeje namugamba sirun
2: Allahu akbar
0: namugamba abyama
3: bya fe
0: ne ani agamba wane byama bya fe ne miyaka emeka
3: atigo
0: ani gwa bigamba namugamba achama chafe mama ngira ula mama we chitwagambe ummu madrasa nagamba echama cha nabite bachikola cha
2: bachoke
0: era Anas yagamba ati echama sina gwenda chigamba
2: ya mwana omwana tayogedde kya matenga mubuza na mama
0: ngamubuziza
3: mama we
2: asirikide kya macha mwa
0: kya macha nabi Muhammad sallallahu alaihi
2: wasallam kati jochiva kuchi erono mama go batabulira
0: yalitandikwa
2: kwa yenyine yamuleta
0: yamulete wanabi na mugamba mwana wangu na akoleshi
3: akuweleze
0: kati so point ti mama ono al ummu
3: madrasa
0: mama
2: somero
0: tutunulire okuvira ddala nga twagala okugunjula abaana baffe ebe tarbiya nga evira ddala kwani gwe tuwasa ani gwe tukola ki gwe tufumbirwa ekyo kikulu naam shekhu wange
3: era ku nsonga yenyininyini nti omusajja omu gwe bayita Abul Aswad yagamba abaana be laqad ahsantum ilaykum kibaran wa sigara nabalongoosereza mu bukulu bwammwe nembuto bwammwe ne bamugamba batulongoosereza otya Naba gama nti laqad ikhtartu lakum nabalondera mu bachala malla tasubuna biha ngomuchala oyo abantu bagina bavu makulu wa mama wamwe ye muchala gwe nalonda yo ne muzala mumwe
2: tochinenya kuwe mwana ne gondi wachi mama wachi gwa
3: mama wachi gwacho
2: tomunenya pisa mbine tata we gwacho
3: anaga kati umma muchala gwe nabalondera yani opposite yacho cho muchala baba wana ne mama wamwe timuina mama mulungi kitegeza yatunula kozi yali akulide miyaka na bayita bana bali ebirinzi bikuru ga wallahi balongoosereza mbuto bwammwe ne mbukuru bwammwe abaffe gwatulaba abaana bo balongoosereza mbuto bwabwe ne mbukuru bwabwe osobola okutula wansi n'okibagamba nabo ne bakikkiriza omukuba maana yatuka nga alaba na wallahi tebanongoosereza tata teyatulongoosereza nga yoye mama tewali kyakukola nga bambi mwana ye alaika agezaagezaako naye nga atya
2: yezaala ebaga yezaala
3: so nabwekiti ensonga ezo zituli mu kutambulira ku nkulu nnyo abatulaba n'abatuwuliriza tulime kubeera nga tuzibuusa amaaso abaana abo tulime kubalaba ng'abato kigenda kubeera nga kizza obwongo bwabwe emabega ddala n'eggwanga lyaffe lidde emabega kuba abaana abo be bakulembeze b'enkya ebagenda okuyaba chairman bencha
2: mchiri
3: ebagenda okuyimirira ku ngudu encha nga beba SOC bebachi naye bona banga bamulaganga mwana mutongo mudallala alwaladul mudallal mwana gwe bakuzize echi echejo tetuina kudallala nnyo bana mwana abere mukuru
2: point ndozo jiraba wali muyizi kati nawe ino muyizi
3: Allah
2: ofuse tata kati bigenda kuchuka mwato obere jajja kati ate sikasera kawala katono nnyo wasabanga fizika kati bamusaba gwe kulaga nti emijiji kati jino jejijja
3: wallahi
2: kati Mungu Allah agenda kusetulamu akongereyo bano bajenga bambuka bebali nga abayize ebirali kati bebasomesa ebirali yagamba bana mukere mukolebwe muti mumpe bitabo marking mumu abiranga kubunkenke obo okuwaye ebitabo segeza emijiji tugenda tukola chi tugenda tukula che kitufu bonde twatulanga we mizina yonde twajitulanga ko minawe nabaddeko ku weekend Saturday oro mkwano gwange yabaddeyo n'ensonga ya shukuru naye wabaddeyo baba kulu banji ba mufti bani nembagamba kagamu nina denka tegeza dibagayinga kakusaga nembagamba nzinjukira wanonga tusoma wane wammo wana makagano twagajjanga mukulya atenga sikulya na bakulu nabagamba mu abana mulye bana bana na buli omugo singokola ki era nembaganze nalonda ngayo
0: mukole gundi ya bana bana
2: mukole gundi lai gundi sako ya bana bana
3: line up
2: na ye nga mulya bana bana ngolusi ne mara tekola ki Nabu kama hii ni Allah munene. Kati mwende singa guest speaker.
0: Chita chango.
2: Mwende singa guest speaker. Nani mwamu futibatu dewano. Mwende mbele ate guest speaker. Kangolaba, Allah genza kula. Imi nituwa vichusa. Kati geza, ababana betu gamba. Mwari lo gena, esawo ino gena kuba jaja wawe. Ogena kuba jaja wawe. Kati atenga bibobe eva tata. Kati ngataba zukurube eva kugamba. Bicho, sige zaabana tuino batikako embele yenkisu.
0: Embele yenjaolo.
3: Edane mbele yu yenjini njini, walu mchalo, mbatu soka, baya ukane bawe. Mkua ukane bawe, baya ino mwana. Nengo mwana, avilake wa mama, na avilake wani, wa tata. Kati, miaka jitu uka, ejio kutu sabagamente, umano ronda uku vera wani, miaka nga muenda. Kati, bagi ni wakaldi. Kaldi ya buzo umano, ya gala kuvera wana, nasijana kuvera wa tata. Atinga omanyi bakazi abalamuza judge busira mti yalabira wala namubuza lwacho yagala kubere wa tata amuga wembere wa tata akuno ala sharia nzembera ku street nenza nyane nkola binjagala tangu bana kusala lakini wembere wa mama anko atakumukono natu wala ku muzikiti mbera kuswala darasa buke wichi kubaseka yali asaze omwana agende neyo jasaze ogenda nagama chirinchi sazizamu omwana unagende ne mama we kitegeza
2: ave musanyuli ne dina amulete leta ya maziga
3: mmasi bunti era ne mukwa ukana wanena abafumba ababiri tunonya mwana yagenda okugaso omwana fire tunulira migaso jino jansi tutunulira migaso ja akhira ne obo mwana bado musumisa engini ya lingi ne ngo mukubiriza butasala tumukujja kune tumuona omuchala agenda omugamba sala kuba bye bisengo kuba bikulu ekitabo kinga seka bwagambi ebitabo byaggulu awo da abana betuyita abato ebitabo byaggulu awo da
0: shaliera
3: gabakulu muntu mukuru chovola baba jajja baffe abachala bafumbira bali miaka 13 tuleme kwebuzabuza na kwebulankanya nabuza ku nemikwano jaffe ababera mu West Africa ngobuza mwe bajajja bwagamba ne ku miaka 10 bafumbirwanga
0: ee mamu shafi yagamba nalaba ko jajja nga ine miaka 2
3: mugumu
0: Ishigambo cha Imam Shafi jajja.
3: Yes.
0: Na chinyonyola ya gamba nti omuwala bamuwasa ineme ya 11. Then nazala omwana nga ine nawe yaweza miaka 11 na ine bamuwasa then na ine
3: akuna. Nazala omwana
0: nti yalaba jajja ine miaka 12. Kati point feche twagala nokutera waba abana Uganda banange. Nti abana chitufu tuba rabba tuba nacharinga. Ne manya nti omwana oyo musharia bambalanga omwana omuki omuntu omukulu tomukiriza kubanga akolachi agenda n'ensi we batyo tunulira okujira ebifaananyi binene byetukubira byaba maliki mamaliki rahimahumullah nabamanyi olwokuba bo bamama baabwe ne bazadde babamanyi ge bateeka mbaga funamu kati mama waba imam maliki aliwa wabanga Imam Darul Hijra gasizensi Imam Shafi Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbali, ba mama ebali mu kweyagala.
2: Kulaba kyali sani do mwana wo myaka ejugoyita omuto okweyambulira abantu nagwa mu mazzi nga ali bukunya.
0: Nga ayamba dakaka
2: mazzoga inamu n'abasajja.
0: Nga mulimu abasajja. Gwe n'ogamba mwana muto beyagala. Sharia imubala nti muntu mukulu.
3: Mwana bereza.
2: N'omwana obudde genda naye ku mukaga kusanga okoze ekyo.
0: Okusanga okumye.
2: Omulala omukyala. Ateesa na mwana tata tabyagala naye nga ateesa na mwana tata leero tagenda kudda kitaawo naye waana abazeze nja kugamba omulala nga omukyala ya defending omwana eri tata kuba tata ayagala mulamwa maama ayagala masanyu gansi wakomawo nabuuza masitula aliwa
0: anna laki abuuza nga omusajja mukulu Zakariya
3: obijewa
0: aliwa
2: maama nga defending aina mkwano gwe basoma naye tata we yamuwadde simu eno nga ata oli aina bbiri n'amuwaako emu naye nga amazima ono agakola ki amazima agamanyi
3: mwana w'omusajja amuwadde umra akyali ku campus olinnya agako makka naawe agatadi ngenda mu umra naye nga mwana tolina mulimu gw'omanyi gwakola n'omugamba mukama akutambuza emirembe bw'otyo n'otamubuuza obijjeewa
2: omulala yagamba omwana w'omuwala n'amugamba abasajja tebafunika kyakugamba kikole akyategeeza mujeemu fadi yanyumiza ekigambo kyo neneewuunya so mumbeera bwekyo mukwano gwe so
0: olaba mu bimu bye tutalina kuba nga tubuusa amaaso kwe kusabira ku baana
3: kikulu nnyo
0: abazadde tusabire ku ki ku baana tomale sala ng'abaana tobasabidde si kirungi abaana bateeke mu kituufu ononya fizi toziraba naye kulembeza nnyo ate okusabira ezzadde lyo kuba lyo lisobola n'okukukosa okusinga sente zino z'okoze eki kuba mu bimu ku allah by'asobola okugezesa nabyo omuntu kwe kumwononera omwana ebabala y'amaanyi sheikh halo ati bamusanze gindi
3: banaye
0: halo ate bebabye gindi seka obulamu bwobeera mutebuba bulungi kati okumwana oyo okumutereeza ekimu kisobola omumutereeza si mbooko duwa kyova olaba Fudail bin Iyad rahimahullah omu ku batabani be Ali wotunuya tarjuma ye Ali mutabani womukulu yagamba nti mutabani wange nali mwagala asome ebyaki nga njagala abeere muwalimu naye ng'omwana antawaanya ye kyeyakola yagenda ku musaala n'agamba allahumma inni jtahadtu fi ta'dibihi falam yata'addab nze ngezezzaako omwana ono mugunjula akoze eki agaanye fa addibuhu ya rabbu li mumunjulire era okebera mu tarjuma ya Fudail bin Iyad asookera ddala mu bantu abaamusomako yali ani mutabani we omuyizi eyasooka yani gwe babala nti yafuna yagasa ensi nga ajja ku sheikh Ali kati ogenda olaba nti edduwa ye yamukolaki allah mweyayisiza tetwalaba story Sheikh Abdulrazzaq Albadri hafidhahullah allah mutukumira ina story gye yanyumya yagamba nti omu kubakuuma waneno ku nywanto amanagana gye bayita enywanto ku Hajar al Aswadi omusirikale yagamba nti ye ya confessing a story ye yaginyumya yagamba nti yayimirira ku multazam omusajja najja nagenda na ku multazam nga bwe bagenda onatikawo ekifuba natandika okusaba allah omusajja yali muwarabu ono nawulira byakolaki byasaba
2: omusirikale
0: nateeka mu nyama ngaolaba omusajja talina mwana emyaka gigenze ayi allah wange mpa omwana yagamba omusajja yo nemufesi nagikolaki kuba yamala namugamba biidhinillah allah nebanyumyamu allah ajja kukuwa tofaayo woba osabye biidhinillah allah ajja kukuwa kakati yagamba nti waayita ebbanga lya myaka nti allah naddamu n'abasisinkanya bano ababiri ono omusirikale n'omusajja yali akolaki asaba omwana era yabasinkanya ku mulutazamu nga wayise ebbanga nga omusajja ali mu kusaba ai Allah omwana ono munzigirewo
2: nga n'omwana waali
0: omwana taliwo
2: yakomawo taata Allah yamwanukula edduwa omwana yamuwa
0: yamumuwa ai Allah omwana ono mukoleki
2: munzigirewo
0: webamala ono agenda olaba omusajja ono
2: fesi yagirabako
0: namugamba sigwe ono nga mujjuke ne banyumya mulaga ati mwana antawaanya omwana yayingira enjaga omwana yakola kino omwana akola kino namugamba nedda tuddeyo kumutazamu nga tusabe Allah mutulongoseze tomusabira kuvaawo tusabe Allah mutulongoseze Allah agenda mulongosa na kuba Allah akulongosa osaaga oddayo kati naddayo n'asaba omusajja ono yagamba nti omwaka ogujja omusiraamu ono yajja n'omwana we
2: yali amusabira okufa
0: omwana n'akunfacing ew'omusajja sheikh yagamba omwana n'agamba mu kaseera taata we yasabira edduwa wallahi Allah we yanteeramu omutima ogugenda ku muzikiti nsaale n'atandika essala nenoga
2: kagamu mwako ogwaddako nga Allah yanokudde taata najja ne yalina okuba
0: omugenzi kati point nti tusabira
2: abana
0: families zetwegumba famili ya Sheikh Abdurrazzaq gyetwalabako wano ya Sheikh Abbadi basheikh bagamba nti seeka talina darusu yonna gye yakola Sheikh Abbadi okujjako ng'asabira abatabani yemu ku famili zesinga okwegombebwa mu Saudi famili ya Sheikh kitegeeza naffe wano igwe kye weegomba weegombye ono weegombye ono famiry bannayenga nnungi gwe wanika emikono saba oyo agaba Allah subhanahu wataala ajja kukola ki ezzadde lyajja liteekamu omukisa kati mu mbeera y'okukuza abaana point nti mulimu okusabira abaki okusabira abaana abo
2: bigambo mbiwulidde barakallahu fikum jazakumullahu khair nja kusaba olwaleero tujja kusukkakaawo kubatwala misinde naye era nga bulijjo nja kusaba tuwunzika nkya lunaku lwakutaano tubawaayo ka dosi kajjuma kakulu nnyo gye muli kubeera nga tusaba Allah ayisizeemu olunaku olw'ejjuma okweteekateeka mulundi ogwayita sheeka yatukubiriza okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam ku lwakutaano era kidde mutabiggwa bino tebi expiringa mbukati biri biveeko kati nedda gweyongerako bwongezi Sheikh agamba salira nabbi sallallahu alaihi wasallam Sheikh anakubiriza na gamba wegenda buli lw'otambula Allah akusitula madaala ate era Allah akusonyiwa kakati mu mbeera bwekyo era nsaba basheikh babaweeyo wasiya oba ekiraamo ky'olunaku olwokutaano doozi y'olunaku olwokutaano gy'oba weekwatako biidhinillahi taala gw'omusaazi naam sheikh
0: sekasoka
3: akabir
0: naam nze gundi yange jenja okugira okuwasiya okuwaako leero y'olwokutaano Allah subhanahu wataala atugamba nti ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid we muba mugenda ku mizikiti mwambale buki
2: bulungi
0: mwambale bulungi
2: kakulu
0: twambaleko bulungi era kigambibwa nti Imamu Shafi we yalinga agenda ku mizikiti yayambalanga gwe wonayambalanga ogenda ku idi okusinzira kweyo aya yes awo kigambo kya abamanyi balete kigambo nga bahaka gundi ya Imamu Shafi Sheikh Ibn Qayyim yagamba nti nabbi yayambalanga bulungi nga agenda ku buli swala ku mizikiti Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah kati point jenjagala kweyo aya nti khudhu zinatakum inda zina yani engoye zosinga ennungi wobanga ogenda ku muki wobanga ogenda ku muzikiti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamaliriza wasiya yafe nabi yagamba nti ilbasu min thiyabikum albayaw
2: mambale engoye njeru
0: engoye ki
2: njeru
0: olw'okubeza engoye khairu thiyabikum zengoye zesinga obulungi gyemukolaki gyemuli ate nabbi n'atakomawo n'agamba nti ate muzingemu ki n'abafu bammwe kati esanda ziba njeru kati point wano kyetwagala okugirayo omuntu nti enkya lwakutaano omusajja yambalako ku kanzo ki enjeru ayina akabalaasi kakole ki
2: kambale
0: tote omusajja tabayana ngoye zikyala
2: Mwene kanzu yange ya idi.
0: Ya idi.
2: Sharia no simara gaji ambala. Kani necho unyisa. Wali atereka sharia. Nga ya kuzika. Ya dua. Ya. Na inga ate juma. Tasawala kujijayo.
0: Tasawala kujijayo. Tola anti ya ba. Tilka idha nkismatun. Wiza. Abata gabanyiza bulunji. Ulugabanya lwa gabanyiza lubalubi. Kati point inti. Yambala ilbasu minthiyabi.
2: Furuma.
0: Albayao.
2: Urukutano furuma. Wala kuita katiku furuma. Ile wala umuntu ayamba dobliwa ganti ya furumia. Urukutano mufurume.
0: Aya Allah tujimule khudu zinatakum.
3: Inda
0: kulli masile. Aya Allah. Nabina kuwa chizina. Umusina mutandi kila kuchi. Naga ilbasu minthiyabikum. Albayao. Mwambale white. Yambala.
2: Funayo uradu katibitu ya chuka. Lete kanzu yo. Jiteke mofisi yo, ngabu oteke koti kanzu ye bida.
0: Wengena mofisi.
2: Atika jiteke mitu ya chuka. Ofisi za wa ntuweba koreda wansu, muzikiti jiri wakulu.
0: Jiri wakulu.
2: Nyambuka wakulu. Katika kora mseka cha unyaburu unji, nga seka wakulu.
0: Wahubiba ilaye minduni yako, anisa
3: wapib.
0: Edo, wabu koze suna ya akhi.
2: Allah.
0: Woyaga lobu, woyaga decho nabichi ya yagala.
2: Gwachimanyi nti. Echo chinza no kulaga abantu okoli anti erosu rakutano kuboyo haji
0: osano kula no dawa kwecho chin
2: Omusajja
0: omula amba deba tugende tusale juma
2: juma omusajja amba dero juma rakutano echo point nkuru Friday mwambale ku twambale ko bulunji Friday twambale ku byeru Friday tuwe ku bekawo munyenye teka wembera Kampala yenna tumusani kene ka white ngabala banyange ngabula hiramu ezibera
0: ezibere
2: mwanse mu chikoko bagati ha babo niwe ba TV olaba white mwerere tujuze white mu kibuga kubanga omusiramu no buyonjo
0: baliwe
2: bati atenga white alaga obuyonjo atenga nti omusiramu na abulamu obo omusiramu no muyonjo olokutano ngoro Yambara, bobo vema kafu, neka, binu vyo uza sichagula gulangwe, nina jini nyingi, neno lokutano
0: lia jina kakanzu.
2: Mumpare liko pusi, chijini, chiliko puse, yasami ya mabega.
0: Friday.
2: Friday ulia jina mtisha, chiliko, agafana nyifana nyi,
0: agamunye nyi. Na uwanga wa kutamawati kuruko, eno, teyamba de vesti, teyamba de, olaba Ebe, sichabu.
3: Na yevo nya wanya.
0: Sichabu, olaba ngesati ajisikabu sisi.
2: Avela msula nenga tatalika
0: tele. Yambara kuku. Sira mkola sune yambala bulungi yambala ekanzu yo olokutano lubeeru anja ulo yambala ko bulungi
2: kugamba omuntu wa dekala ine kanzu ya black olokutano yali dangeru kugamba ne ya black anunji ne enjeru yali badde yankizom so barakallahu fi hawa mkategedde nnyo pozi nango kongereza kaseka nga sina genda wa mto wafe ne Friday ngeyo tukomye osune eri iyo kuli yako ne banafe
0: kujuma bali yeko
2: ina timu za bavuka jenjagala Friday ngeyo baluwayo nakulu wabwe
0: bali yako
2: lero tuliyewa wazau ja ku Lusenia tugende wa lero basmati bwaise tuliyeko wa tugende kujikoni ngoraba olokutano baluwadde kwa muntu wote wadembeseka olumu genda kola mpaka lwa kugandi afudde mbulili bamujjamu nga tofunye mbudde buli yako kozi go kunganya oteka yo bushi botesi notokova munsi
3: khalas
2: natoyi nacho
0: walwe yampereza message na ngamba anti mwatsomeze zako ensite tujikuba ko chifuba akanze najivako naye ate yekinkuba ko kasi point yako bulungi kama tachikuwa kocho kesa chikuwa ko ngatoli abuchi ya bulungi labika bulungi muli ako mwenna
2: wa joli deke ye iyo
0: jo ya ngro yamba de ruru ne rukutuka olo ruru ro babalanga
2: bakaba kamoro kanga keko kali mu level kavuge
0: ifuka
2: kako kwese ko manyi zeteri chinyumira kuraba zikawe mpeza fembogo zi wanwe kororo wanwe wanwe wana wa parking ama motoka emunyonye uo ngundi
0: echigo
2: ebanga bondi na echi nyumira nga wazi park wena saza ibu boxi nga nani nawe seka nga wana wa parking zi ibu boxi zi cyber truck asebe vera uono fadi ya ajiteka ajiteka au murinya ya shek fadi na ajiteka au na hingiromu kugamba
0: umidoko la wafira wala vikabulu unji
2: chako manyenda chika asatu umotatu nudeko kwa simu bonda bariba tipauliza vigambu vya alde moruka bazi tade ofisi bazi gade mwuru kutanuru mwuruwe yo
0: nchamu sajao seka kasimu
3: Wallahi nainga ila bidenti aljuma tu ila aljuma kafaratu lima baina nji waka jumeno jiwa sadiji tuwa sadiji nji tukendo sari ncha wabisala tu ino mtu wuitila ama so gala wita ina laba okute wata ina kwata
2: to gila witika
3: witika malami artaki bilkabayo ibaya malanga tukuzibi ni winini vita kwa kudamu kasonda tauba unawutu ono walo wallahi mazami getukulanga tutegede nika stoga jumeri wajisade neno gina jisala ewe Allah kusonyiwa ati nikisuka ni swala subuhi ni dhuhuri kafara lima baina huma era Allah akusonywe bili wakati
2: wakati kati yao
3: eh
2: kwa gamba message nti omuntu alwane nnyo
3: nyo
2: kale weberi ya kuita ke juma eno jisale eja kuleta no kusale ili
0: ndio nakuletira kusale
2: ebibira wakati kati yao Allah
0: yikole sandi kencha
2: kagambo kakuru nnyo
3: tutandike banaye tugezeko
2: mashallah bye bigambe byo baganda bafe tuwe bazizanyo tuwe yanzi saba Allah bonaba rwade Allah abajanja be rwade basenyiga mwe na Allah abonye aruma ne saba Allah berenga kolatia abaseko shifa so barakallahu fikum tuwe yanza mwe na abantu bafa abadde ko zalimi content abadde ku mikutuja fejo na ejenja uro abawuliriza ba radio pal program eno ne ku pal FM eberako
3: mashallah
2: saba uliza ba radio pal mwe na mwe bale nyume bali dalala
0: kuberanga mu
2: na bala basalam TV mwe bale nyume bali dalala program ya feno kubanga mujigoberera era tujja kudamu olw'okuno olujja inshallah Allah abakuumira abamalire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: bismillahirrahmanirrahim.